0: Scoprire come si completa questa ricetta sbs.com.u/italian, dove trovate anche tutti i contenuti che produciamo quotidianamente. Per oggi è davvero tutto da Andrea Pagani
1: e Paolo Gallo.
0: Augurio di una buona giornata.
1: Una buona giornata a tutti.
0: Ciao, a domani. Ciao ciao.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online and on radio.
3: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo.
4: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
5: That dream of, you know, purchasing investment property to build, you know, for my family, set up my family in Sydney, in New South Wales, it's probably not going to happen anymore.
4: Mga batang property investor sa Australia, paanong maapektuhan ng mga bagong patakaran ng pamahalaan?
6: There might be some fear or perception na baka, you know, ma-discriminate ka. And some people were probably maybe subjected to that silent, obscured, hidden form of discrimination.
4: Hinaharap na hamon ng mga Pilipinong nurse sa Australia, tinalakay sa isang International Nursing Forum or Symposium. At sa may paraan, kwento ng magkapatid na nagtayo ng cafe sa Melbourne, pakinggan. Magandang umaga yan at marami pang iba ang tatalakayin natin sa programa ngayong 19 ng Mayo taong 2026. Samahan niyo ako, Edenel Magtibay, hanggang alas 11. At para naman sa mga maiinit na balita, narito si Helen Quinanola.
7: Sa ulo ng mga balita, lalaki kinasuhan ng tatlong bilang ng murder matapos matagpuan ang bangkay ng babae at dalawang bata sa Campbelltown, New South Wales. Lalaki sa Queensland nahaharap sa kasong may kinalaman sa online child abuse na may kaugnayan sa mga batang biktima sa Pilipinas. Kontaminadong ipinagbabawal na alkohol posibleng na ibebenta sa ilang bottle shop sa Australia. At Carlos Yulo nagwagi ng ginto sa French Gymnastics Championship. Kinasuhan ang tatlong bilang ng murder ang isang lalaki matapos matagpuan ang mga bangkay ng dalawang bata at isang babae sa loob ng isang bahay sa Southwest Sydney kagabi. Nananatili siya ngayon sa kustodiya ng mga polis at inaasahang haharap sa lokal na korte ng Campbelltown ngayong araw, Martes. Ayon sa pulisya, rumisponde sila sa isang bahay sa Campbelltown bandang alas 8 ng gabi kung saan natagpuan nila sa loob ang mga bangkay ng dalawang bata at isang babae. Inaresto ng mga otoridad ang isang 47-anyos na lalaki. Kinumpirma ng pulisya na ang lalaki ay wala dati sa kanilang record at wala ring naiulat na issue sa mental health. Samantala ay pinahayag ng pamahalaan ng South Australia na kabilang sa nalalapit na pagsusuri sa halalan ng Estado ang pagtingin sa proseso ng pagboto kaugnay ng First Nations Voice to Parliament. Dumating ang desisyong ito matapos ang mga alegasyon na may ilang katutubong botante ang napahiya sa mga polling center at kinwestiyon tungkol sa kanilang pagiging Aboriginal. Samantala, sinabi rin ni Deb Moyle na may ilang First Nations people na pinagkaitan umano ng karapatang bumoto. Tanging 11% lamang ng mga katutubong botante ang nakilahok sa halalan para sa First Nations Voice to Parliament ng South Australia. Ayon kay Peter Malinoskas, masusing sinusuri ang naturang halalan.
8: Mr. Tom Rogers, former head of the Electoral Commission in Australia, is having a good look and a review in all the elections that took place in March, and we keenly await the outcome of that review, and I know this will be something he actively examines.
7: Samantala, maaaring hindi namamalayan ng ilang Australians na nakakabili na pala sila

0: ng kontaminadong illicit alcohol o ipinagbabawal na alak mula sa mga regular na bottle shops. Natuklasan ng mga researcher mula sa National Drug and Alcohol Research Center, University of New South Wales at National Drug Research Institute na halos isa sa bawat tatlong bottle shop na binisita nila sa Victoria ay may mga produktong naglalaman ng methanol at plastic debris. Mula noon, bumisita na ang team sa mahigit 200 na mga shops sa iba't ibang lugar sa New South Wales, Victoria at Queensland, at nakita rin nila ang kaparehong bahagi ng mga bottle shop na may pinagsususpetsahang illicit alcohol. Lumabas ang imbestigasyon kasabay ang sunod-sunod na pag-ataking panununog sa mga nightlife venues sa Melbourne, kung saan iniuugnay ng pulisya ang mga firebombing sa mga nag-aagawan ng kontrol sa illegal na kalakalan ng alak. Sa karagdagang balita, kabilang ang Cancer Council Australia sa grupo ng mga health organization na nananawagan ng mas matibay na proteksyon laban sa panghihimasok ng tobacco industry sa public health policy. Naglabas ang Cancer Council ng isang sulat kasama ang Heart Foundation, Public Health Association at iba pang organisasyon. Sinabi nila na sinasamantala ng mga tobacco company ang mga alalahanin tungkol sa illicit cigarette trade para baligtarin ang ilang dekada ng smoking control policies at itulak ang pagbaba ng buwis sa tobacco.
1: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums, largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located in those areas where tobacco sales are occurring, because often those retail premises are seen as a higher risk precinct in and of itself.
0: Samantala, isang 38-anyos na lalaki mula North Queensland ang humarap sa korte kahapon matapos kasuhan ng 34 na kasong online child abuse. Ayon sa Australian Federal Police, nagsimula ang imbestigasyon noong 2024 matapos makatanggap ng impormasyon ang Australian Centre to Counter Child Exploitation kaugnay ng isang Australian resident na umano'y nakikipag-ugnayan sa isang online child abuse facilitator sa Pilipinas. Nagsagawa ang AFP Northern Command Joint Anti-Child Exploitation Team ng search warrant sa tahanan ng lalaki sa Innisfail noong January 2025, kung saan na-recover ang 7 devices sa forensic examination na natagpuan umano ang mahigit 8,000 child abuse material videos at image files. Inaakusahan ang lalaki na umano'y lumahok sa mahigit 40 live online shows na kinasasangkutan ng 4 na babaeng biktima sa Pilipinas. Nakikipagtulungan na ngayon ang AFP sa international partners sa Pilipinas para matukoy at mahanap ang mga biktima at mailayo sila sa patuloy na panganib. Ayon kay AFP Detective Superintendent Adrian Telfer, layunin ng Federal Police at ng mga partner nito na protektahan ang mga bata saan man sila nakatira at tiyaking ang mga sangkot sa pang-aabuso ay maihaharap sa korte. Balita mula sa Pilipinas, muling nagningning si Carlos Yulo matapos magwagi ng gintong medalya kasama ang Olympic Antibes Juan Lepaux Gymnastic sa 2026 French Men's Artistic Gymnastics Championship sa France. Nagpakitang gilas ang Pinoy gymnasts sa parallel bars at floor exercise, kabilang ang halos kaparehong routine na kanyang ginawa sa 2024 Summer Olympics upang tulungan ang kanyang koponan na masungkit ang kampyonato. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, ipinahayag ni Yulo ang kanyang pasasalamat sa buong team at sinabi niyang naging espesyal ang panalo dahil sa matinding pressure at sakripisyo. Naghahanda na rin si Yulo para sa mga international tournaments patungo sa qualifying events ng 2028 Summer Olympics, kung saan target niyang depensahan ang kanyang corona sa floor exercise at vault. Naniniwala rin siya na marami pang Pinoy gymnasts, kabilang ang kanyang kapatid na si Carl Eldrew Yulo, ang may potensyal na magtagumpay sa Olympics. At sa lagay naman ng panahon ngayong Martes, sa Perth, maaraw na may temperaturang 25 degrees. Sa Adelaide, humihina ang pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, kalat-kalat na pag-ulan na nasa 17 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap na nasa 17 degrees. Sa Canberra, may mga pag-ulan na nasa 18 degrees. Sa Sydney, humihina ang pag-ulan na nasa 22 degrees. Sa Brisbane, maulan na nasa 24 degrees.

degrees at sa Darwin posibleng may mga pag-ulan na nasa 32 degrees. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Martes para sa SBS Filipino. Ako po si Helen Quinanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Edinel Magtibay. Magandang umaga!

0: Filipino ngayong ika-19 ng Mayo taong 2026. Tayo ulit ang mga magkakasama ngayong araw ng Martes. Kumusta po kayong lahat? Kumusta yung mga kababayan natin na, nako, ngayon ay medyo kasama natin. Napapasinghot-singhot dahil sa lamig ng panahon. Ayan, sana po ay manatiling malakas ang resistensya nating lahat. Ngayong flu season, lagi tayo nagpapaalala, no? Na ingatan ang sarili, magpakonsulta sa inyong mga GP at magpaturok na rin ng inyong mga flu vaccine. Samantala, ngayong araw, marami po tayong mga tatalakayin. Ilan sa mga nakalinya nating usapin ay ang mga pinagdadaanan ng mga nurses, Filipino nurses dito sa Australia, sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Ganon din syempre ang mga kwento ng kanilang tagumpay. At hindi lang yan, mamaya sa May Peraan, mapapakinggan nyo naman ang kwento ng magkapatid na nagtayo ng kanilang cafe business sa Melbourne. Naku, ano kayang pinagdadaanan ng magkapatid sa kanilang pagninegosyo? Nag-aaway din kaya sila? Naku, alamin po natin mamaya yan kay Christina Lazo. Pero tuloy-tuloy po ang ating mga talakayan. Kasama natin ang ating tagapaghatid ng balita, Helen Quinyola. Magandang umaga, Helen.
1: Magandang umaga, Edinel. Natawa ako sa inyo, nag-aaway ba yung mga kapatid?
0: Oo, parang normal na normal, di ba?
1: Nakapagkape ka na ba?
0: Oo, nako, isa yan
1: masarap
0: sa ano.
1: Masarap magkape ngayon, Eds, kasi malamig yung panahon.
0: Pang ano natin ngayon, pang tulak, pang gising natin ngayong umaga. Pero sa mga kababayan natin, nako, ano nga bang inyong pampagising kapag ganitong malamig ang panahon? Pero ngayon, gigisingin muna namin kayo sa dami ng mga balita at mga ulat na nakahanda para po sa ating programa ngayon. Lalo-lalo na noong nakaraan, Helen, na linggo, naging mainit ang usapin ng federal budget matapos itong ihain ano, ng pamahalaan. At maraming mga Australians ang sinasabing makikinabang meron ding mga maapektuhan. Pero sino nga ba ang mga maaring maipit sa gitna ng housing tax reforms ng federal government? Alam niyo po, ayon sa pamahalaan, layunin ng mga pagbabago sa negative gearing at capital gains tax na gawing mas abot kaya ang pabahay at bigyan ng patas na oportunidad ang mga mas batang henerasyon na makapasok sa property market. Pero ayon sa ilang eksperto, maaring hindi ito magdulot o nang hindi naasahang epekto sa mga Australians na nagsisikap na magkaroon din ng sarili nilang yaman o makaipon at makabili ng sarili nilang bahay. Kaya po, sa talakayan natin ngayon, ito yung ating mga pag-uusapan.
1: With this tax reforms or housing tax reforms, Eds, no? Kung iba, nagigising sa kape ito, nagigising tayo sa realidad ng cost of living. Tsaka nagigising din yung mga diskarte natin, kanya-kanyang diskarte, kung paano natin ito haharapin yung mga pagbabago na inilatag ng gobyerno.
0: Tama ka dyan. At base nga sa ulat na ating nakalap dito, no, dumadami na mga batang Australians na naghahanap ng ibang paraan upang magkaroon ng sariling bahay. Kabilang ang pagbili ng property sa ibang estado kahit hindi pa nila ito titirhan. Pagrenta habang nag-i-invest sa ibang mga assets o pananatili muna sa bahay ng pamilya, minsan sa mga magulang pa, para makaipon ng pang-down payment. Habang may ilan na naniniwalang makakatulong ang mga reforma sa negative gearing at capital gains tax na inanunsyo sa 2026 federal budget upang mapabagal ang pagtaas ng presyo ng bahay at demand mula sa investors. May iba namang nangangamba, lalo na ito daw ay pahihirapan ang kanilang pagpasok sa property market. Pero ayon nga sa mga eksperto, maaring maipit sa gitna ang mga renter at mga batang investors. Pakinggan natin na Helen itong isa sa mga panayaman no, na sa edad na 26, masigasig na naghahanda itong si Alexander Clisdell para sa kaniyang kinabukasan habang nakatira muna sa pamilya at nag-iipon at nag-i-invest ng pera.
2: I've diligently kind of worked from the age of kind of like 21 to 26, worked every single day, saved and invested, kind of done the right things, and then, you know, really into my kind of like shares and investments.
1: O nga, Eds, noong nakarang taon, nagsimula siyang bumili ng investment property sa Sydney, ano? Tapos matapos makuha yung pre-approval niya mula sa mortgage broker, plano na niyang dumalo sa isang auction sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit, ayon sa kanya, malaki yung ibinaba ng kanyang borrowing power dahil sa negative gearing reforms na inanunsyo sa may budget. O sa may budget ngayon.
0: At matapos nga rin makipag-usap sa kanyang broker na napag-alaman po niya na hindi pala niya kayang bilhin ang nasabing property. Pakinggan po natin ito.
2: And really the main thing is having the serviceability to get the loan to meet the investment. which is now gone. If anything, like, it feels like almost like the system has kind of failed, like, the younger generation. You know, I did all the right things to get myself in a position where I could purchase an investment like that. And then out of no fault of my own, it feels like the system's almost just taking that away from you.
1: May nakausap nga akong broker, Ed's not. Sinabi niya sa akin initially, are you gonna invest or are you gonna buy? So yun, yung option na binigay niya sa akin. So itong negative gearing, nakakatulong ito sa cash flow ng isang investor dahil nga maring ibawas ang yung pagkalugi sa investment property sa taxable income. So isang bagay ito na talaga nakaka-apekto rin sa borrowing calculations ng mga bangko.
0: At sa ilalim din ng mga bagong reforma, no, hindi na ito magagamit para sa pagbili ng mga existing homes, ngunit mananatili para dun sa mga newly built properties. So itong mga pagbabago sa negative gearing ay sinasabi nilang grandfathered. Ibig sabihin nito, mananatili yung benepisyo para dun sa mga dati nang nakabili ng mga property bago pa yung budget night. So ibig sabihin, magbabago rin yung capital gains tax simula sa July sa susunod na taon. Kung iisipin mo, ibig sabihin parang ligtas dito sa mga bagong pagbabagong ito, yung mga meron ng sadyang property. Kaya't maraming nangangamba dun sa mga ngayon pa lang makakapasok dun sa investment property or ngayon pa lang nagpaplanong bumili.
1: So sa dating sistema, kapag nagbenta yung isang taon ng asset na hawak niya ng hindi bababa sa 1 year o isang taon, so kalahati lamang ng capital gain ang papatawan ng buwis.
0: At dito naman sa sistema na bago, aalisin itong benefits na to, yung 50% ano na pagbubuwis doon sa capital gains at papalitan na lamang ng inflation index system. Gayunpaman, mapapanatili ng mga kasalukuyang investor yung dati nilang benefits para sa mga gains na naipon nila bago pa itong pagbabago. At sa cloud din ng reforma, lahat ng kanilang mga assets, no, hindi lamang yung property. Ayon nga kay Alexander, maapektuhan ito ang kakayahan niya bumili.
2: That dream of, you know, purchasing an investment property to build, you know, for my family, set up my family in Sydney, in New South Wales, it's probably not going to happen anymore.
0: At dahil dito, pinag-iisipan niyang tumingin ng mas murang property sa ibang estado na. Naku, mukhang mapapalayo itong si Alexander. At para naman sa kanyang share portfolio, sinabi niyang nagbago na rin ang laro, yung game plan, dahil nga sa pagtanggal ng capital gains tax discount.
2: Older generation, you know, they had the benefits of capital gains benefits, negative gearing, and that's what they used in terms of their benefit to build their wealth. What our wealth building looks like in the future, who knows?
1: O nga, Eds, no, yung sabi ng broker na nakausap ko, sinabi niya, are you gonna invest in New South Wales or in other state? Mm-hmm. So sa usapan naman ng rent vesting, itong term na rent vesting ay ginagawa ng mga taong pinipiling magrenta kasunod ng pagbili ng property sa mas murang lugar upang makapasok sa property market. Parang initial lang siya na action just to be there in the property market para makapag-invest.
0: Oo, parang hindi nila talaga layuning tirahan ng sarili nilang yung binili nila ng property, ano, kundi papaupahan nila yon habang sila ay
1: nagtitiis
0: muna. Oo, sa mas mura para mapapaikot nila at mababayaran nila yung mortgage hanggang sa matapos nila yung paghuhulog. So isa yan sa mga nagiging diskarte. Pero ayon kay Nicola Powell, Head of Research and Economics ng Domain, binago na ng tax reforms ang pananaw para sa mga rentvestors at iba pang kabataang Australians na nagsisikap ding makaipon.
3: We've seen the younger generation take different paths in order to build wealth and to get into the housing market. And those different paths have been rentvesting, which is something that has been born out of the high cost in some of our major capital cities and younger generations trying to

0: build a path to home ownership, but it's also seen a rise in people investing in EFTs, as you mentioned, in shares, in order to grow their wealth, to get that deposit to buy their first home. And ultimately, it is going to be harder for them to do that now because the CGT changes affect everything.
1: At yan po, napakinggan ninyo ang tinig ni Nicola Powell. At gayunman, ayon naman kay Tim Lawless, ang Executive Research Director ng Cotality Asia Pacific Division, ipinapakita lang lending data na nananatiling maliit lamang ang bahagi sa merkado nitong mga nag-rentvest o ng rentvesting. Pakinggan natin ito.
2: So the recent data here from the PBS was from the lending indicators data they put out every quarter. And there's a subset of the data, which is first home buyers borrowing as an investor. And it's up to about 5.6%. All first home buyers would be borrowing or lending for non-occupation purposes.
3: May positibong pananaw naman, Eds, itong sinasabi si Powell para sa mga first home buyers. Kasi nga, maaaring mabawasan yung competition mula sa mga investors para sa mga established homes at mas mapadali yung pagpasok ng mga kabataan sa property market. Ngunit, nagbabala itong head ng research and economics ng domain na maaaring mapalala ang affordability para sa mga nagrerenta.
1: Nako, isa yan sa inaalala no, ng maraming mga naririto ngayon sa Australia. Kaya pakinggan natin ang naging pahayag ni Ginoong Powell.
0: We will probably see who owns start to shift, and we will see greater participation from first home buyers. But those left in the rental market are going to be feeling it. And those that are going to be left in the rental market are going to be those low income households that just, you know, the prospects of purchasing a home just are not there for them. And it's going to be new entrants into the rental space, whether that's people, you know, leaving their family home and you know, making the path on their own, or whether it's new migrants into Australia. So I actually think the paradox here is that renters trying to save a deposit are going to be challenged under the impact of higher rents.
1: At ayon sa government modeling, mapapabagal ng tax changes ang pagtaas ng presyo ng bahay nang humigit-kumulang 2% kada taon, habang tataas lamang umano ng 2 dolyar kada linggo ang median rents. Pero naniniwala si Ms. Powell na maaring mas malaki pa rin dito ang epekto. Itinuturo niya ang New Zealand bilang isa sa mga halimbawa. Noong 2021, nagpatupad ang New Zealand ng reforma na nagpapababa sa tax deductions para sa residential property investors, ngunit kalaunan, binawi rin matapos magpalit ng pamahalaan.
0: And they saw, as a result, rental prices increase significantly. And as a result of that, they then wound back the changes that they made and reintroduced negative gearing. So I think that there are lessons to be learned from not far away that can tell us that the impact on rents is going to be vast. And I hope that the government are right with it, where it's only just $2 a week. But I suspect the impacts on rents are going to be much greater than that.
3: Ngunit, Eds, may mga naninirahan naman dito na suportado rin yung hakbang ng pamahalaan. Isa na dito si Nate Pedrotti na isang 29 anyos na nagre-rent ngayon or umuupa kasama ang kanyang fiancé sa Melbourne habang nag-iipon pa rin sila sa bahay. At yun nga, inaasahan niya na kikilos ang mga ang gobyerno para mapigilan yung sobrang taas ng renta.
4: It just evens the playing field a little bit between, you know, people like myself who are trying to break into the market and, you know, people who are maybe buying their third, fourth, fifth house.
1: At para pa sa ibang mga first home buyers, maaaring mabawasan ang kompetisyon para sa established homes. Ngunit dahil mananatili ang negative gearing benefits para sa mga bagong tayong bahay, posible namang doon mapunta ang maraming investors. Ayon pa kay Lawless, maaaring humantong ito sa mas matinding kompetisyon sa mga bagong subdivision sa gilid ng mga syudad. At para sa mga nais ding magkaroon ng sariling bahay tulad ni Alexander, nananatiling hindi tiyak ang kanilang hinaharap.
5: I think for me now, will I be purchasing an investment property in the next few months? Maybe not. I think the best step for me is kind of take a step back, see how the market recalibrates, kind of see what the new board kind of looks like, kind of take it from there.
1: At yan ang birong ulat ni Josie Harvey para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Mukhang dismayado ang maraming nakakabatang investor no, dito sa ilan sa mga bagong patakaran. Although merong sinasabi din ang mga eksperto na may naidudulot itong mabuti pero meron pa ring epekto sa ilang mga individual.
3: At saka mainam na gawin dito, Eds, no? Kumonsulta talaga sa mga eksperto at saka talagang importante na i-assess at saka i-evaluate yung mga action na gagawin kasi nga hindi ito biro yung bibili ng bahay kasi kaikibat nito ang responsibilidad ng mga bayarin.
1: Napakalaking desisyon ito sa buhay ng mga nandito at sinasabi nga nila, di ba, Australian dream ang pagkakaroon ng bahay na ngayon ay hindi na sigurado yung ilan kung kaya pa bang abutin.
3: Abot kamay pa ba?
1: Lalo na yung mga ngayon pa lang nag-iipon, ngayon pa lang nakakapagsimulang bumuo ng kanilang wealth katulad nga nitong ilan sa mga napag-usapan natin. At isa yan sa malaking pangamba nila. At ating patuloy na antabayanan anong magiging tugon ng pamahalaan at ng iba't iba pang mga sektor para tuloy-tuloy na matulungan ang mga naririto sa Australia tungkol dito sa kanilang mga suliranin pagdating sa usapin ng property. At ako, sa ating pagpapatuloy sa programa, marami pa po tayong pag-uusapan. Pwede nyo ring balikan ang ating mga tampok na ulat at panayam sa aming website sbs.com.au/Filipino. Sundan din kami sa Facebook at Instagram at SBS Filipino. At ang aming mga podcast catch-ups, puntahan sa iba't ibang mga podcast streaming platforms. At para naman sa iyo, Helen, ano pa ang mga dapat na mga antabayanan sa mga susunod na araw?
3: Eds, lighter news naman tayo. Antabayanan natin yung mga pagkain na gustong tangkilikin ng mga Australian. Ano kaya yung mga pagkain Pilipino na tinatangkilik ng mga Australian? Parang naku-curious din ako eh.
1: Ang iniisip ko dito, baka may mga exotic ng mga pagkain.
3: Yung ibang kapwa Pilipino natin, hindi nga kumakain ng exotic. Pero may, nasagap ako mga balita na may mga Australian na nahihilig at saka nahuhumaling na ngayon kumakain ng exotic.
1: Wow, interesting yan, Helen. Ako, antabayanan natin. Kayo ba, mga kababayan, sa mga nakikinig sa atin, meron na ba kayong ipinasubok sa mga friends ninyo na non-Filipinos na mga exotic na pagkain Pinoy? Alam ko, very popular sa atin, balut.
3: Oh.
1: Pero ang daming takot sumubok sa balut. Parang pag nakita pa lang nila yung sisiyo sa loob.
3: Umaatras na agad.
1: Oo. So, pero marami talagang nasasarapan at marami naman talaga nag-enjoy sa iba't ibang mga klase ng pagkain. So antabayanan po natin yan sa mga susunod na araw. At kung gusto ninyo ring magbahagi ng inyong sariling experience, ipadala nyo po sa amin ang inyong kwento dito sa SBS Filipino. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy ang ating mga usapan. Kapakanan naman ng mga nurses dito sa Australia ang ating tatalakayin magkalipas lamang ang ilang paalala.
6: En Great Wolf Lodge, toda tu familia puede vivir aventuras, disfrutar al máximo de nuestro parque acuático y tener el juego perfecto con tu manada y combina tiempo de diversión con tiempo en familia y en Great Wolf Lodge encontrarás toda esta emoción muy cerca de ti. Así que reúne a tu manada y conoce más en greatwolf.com y fortalece la manada.
7: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
8: Tu verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.

0: Yan ang awiting Hawak Kamay ni Yeng Constantino, inyong napapakinggan dito sa ating programa sa SBS Filipino. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay sa inyo ng mga balita at impormasyon. Isa sa mga mahalagang talakayin sa ating komunidad ay ang usapin ng mga kalagayan ng mga healthcare workers at mga nurses natin, mga Filipino nurses dito sa Australia. At kamakailan nga lamang ay nagtipon-tipon ang Filipino nursing professionals, educators, researchers at advocates mula Australia at kasama pa ang mga panauhin mula sa Estados Unidos upang talakayin ang leadership, workforce issues, migration pathways, mga karapatang legal at cultural diversity sa sektor ng healthcare. Tinalakay rin ang kahalagahan ng paggamit ng boses at impluwensya ng mga nurse hindi lamang sa loob ng mga ospital kundi maging sa komunidad at mga usaping may kinalaman sa polisiya. Kaya naman mapapakinggan po natin dito ang ilan sa mga naging panayam natin sa ating pagdalo sa nasabing symposium. Kasunod ng pagdiriwang ng Nurses Week, binigyang pansin sa Australia ang malaking ambag ng mga Filipino nurses sa healthcare sector sa pamamagitan ng 6th International Filipino Nursing Symposium na ginanap sa Australian Catholic University nitong 16 ng Mayo. Ayon sa Filipino Nursing Diaspora Network o FIND Network, may tinatayang mahigit 18,000 Filipino registered nurses sa Australia mula noong June 2023 dahilan upang maituring silang isa sa pinakamalaking migrant healthcare workers or workforce sa bansa. Isa sa mga naging paksa sa symposium ang volunteerism at leadership sa nursing profession. Tinalakay rin ang kahalagahan ng paggamit ng boses at impluwensya ng mga nurse, hindi lamang sa mga ospital, kundi maging sa mga komunidad, maging sa mga policy discussions. At bukod nga sa bedside nursing, tinalakay rin sa symposium ang iba't ibang opportunities at career pathways para sa mga nurse, kabilang na ang research, education, leadership at policy work. Narito pakinggan natin ang tinig ni Dion Candelaria. Isa po siya sa mga research fellow ng Heart Foundation postdoctoral fellow na naging tagapagsalita rin o nagbigay ng isang presentation doon po sa nasabing symposium.
1: Kailangan talaga ng mga ganitong venue para sa mga Pilipino to gather to showcase our excellence in nursing but also for us to see what's possible. Kasi sa pamamagitan ng mga guests na yung lineup na we had today, I hope na yung mga participants nakita nila kung saan nila pwedeng dalhin yung career nila as a Filipino nurse given the excellence that they know they have. So it's both to network but also to see the possibility where you can take your career. Yun naman yung goal nung pag-organize ng symposium na to.
0: And for you personally, ano yung main na team or naging bahagi din ng nasabing symposium ang ilan sa mga usapan ng hamon na nararanasan ng mga migrant at culturally and linguistically diverse o CALD healthcare workers sa Australia, kabilang na ang racism at discrimination sa mga workplace. Sa ulat ng New South Wales Nurses and Midwives Association NSWNMA noong 2025, lumalabas na 64% ng mga nurse, midwives at carers na lumahok sa nasabing survey ang nakaranas ng racism sa trabaho. Halos 70% naman ang naniniwalang may umiiral na racism sa kanilang workplace. Ipinakita rin sa ulat na 88% na

0: what's this one? We're improving the image of the Filipino nurses, and generally also improve the image of the Filipino communities in Australia.
1: At inyo pong napakinggan ang ating ulat mula sa naganap na Nursing International Filipino Nursing Symposium. At magpapatuloy naman po ang ating programa. Pakinggan sa May Paraan ang kwento ng magkapatid na nagtayo ng kanilang cafe sa Melbourne. Lahat ng yan makalipas ang ilang paalala.
2: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: En Great Wolf Lodge, toda tu familia puede vivir aventuras, disfrutar al máximo de nuestro parque acuático y tener el juego perfecto con tu manada y combina tiempo de diversión con tiempo en familia y en Great Wolf Lodge encontrarás toda esta emoción muy cerca de ti. Así que reúne a tu manada y conoce más en greatwolf.com y fortalece la manada.
4: Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
1: Para naman sa ating May Paraan ngayong araw ng Martes, punta tayo sa Melbourne. Ito ang kwento ng magkapatid na nagtayo ng negosyong catering at cafe. Pinagtulungan nito ang buuin ni Nikki Gregorio at Christina Lazo. Pakinggan natin ang panayam.
5: May Paraan.
6: May Paraan.
5: Welcome to My Paraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang magkapatid na nagtayo ng dalawang negosyo sa Melbourne. Food truck na ginawang commercial kitchen. Diyan nagmula ang negosyong catering ng magkapatid na sina Jeneline Versosa at Ronel Pineda na tinayo nila noong 2022 sa Melbourne.
7: Cocineros Catering Company started in a small food truck kasi sabi ko sa asawa ko, maybe I'll just do food truck. If it works, I can sell it. If it doesn't work, I can sell it again. Sa business kasi natatakot po akong to make ng risk ng malaki. Ayoko po kasing sumugod sa laban na parang hindi ko alam kung kaya ba or hindi. So what happened is I don't know what to do with it. I thought I'm going back to selling food in the festival. Kasi po nag-festival yung mga kaibigan ko. And then I said, pwede kaya akong sumali? Knowing na ang dami po palang fees sa festivals, na hidden fees. So ang inisip ko, wala pa akong nabebenta. Malaki na yung isusugal ko. Okay, wag na lang. Tapos sabi ng asawa ko, di ba nagluluto naman kami sa mga family and friends to cater their party? Why don't we just do catering? So what happened is, I contacted the council and I asked if I can register my business as a yung food truck as our commercial kitchen to do the catering. So in less than 1 year, yung food truck na outgrow namin. So I needed to go to find a place kasi dumataas po ang demand ng mga Filipinos and not non-Filipinos that they're always having parties. And then we rented a commercial kitchen in Talamarin. From there, we stayed there for 3 years. Only sublease po. Ayoko pa din pong mag-take ng risk ng malaking renta. My brother joined me niya. Pagtulungan na lang natin.
5: Dahil sa pabago-bagong demand sa catering kung saan kadalasan ay matumal ang order kapag winter, naisip ni Ron na chef sa isang high-end restaurant ang ideyang ito.
7: Lilipat man tayo or gusto man nating mag-expand kahit konti, mag-open tayo ng front shop, Ellie Cafe. At least sa front shop, makikreate niya yung pagkain na gusto niyang gawin. Makatulong siya sa low seasons na kahit na mahina ang, kunwari mahina po ang time ng catering during winter, at least po may pumapasok sa amin kahit papano pambayad ng outgoings.
5: Ang kapital para sa unang negosyo ay inabot ng higit $20,000 kung saan kasama ang pagbili ng food truck. Para naman sa cafe na nitong buwan ng Abril lang nagbukas, lumampas ito ng $200,000 dahil sinabay nila or renovation para sa catering. Kapampangan ang magkapatid na sina Jen at Ron kung saan namana ang hilig sa pagluluto sa lola na naipasa sa kanilang nanay. Naimpluwensyahan pa ng estilo ang kanilang pagluluto sa Ilocos kung saan namalagi sila doon ng 7 taon. Dito rin nila natutunan kung paano magpatakbo ng negosyo.
8: Growing up, nakikita niya magluto lola namin. Tapos, laki din kami sa lola. Nakikita din namin paano magluto lola namin. Then, we end up, napunta kami ng Ilocos region, nag-try ang
7: benta
8: sa market, sa mismong market. Then, yun, dumami na dumami ang customer niya. Tapos, paano nag-decide yung parents namin, why not mag-open na lang
7: ng karinderya.
8: Karinderya sa Ilocos. Umuwi, parang nag-last kami doon sa Ilocos. Then, umuwi po ulit kami ng nag-open ulit kami. Nag-open ulit si
7: Mama ng karinderya.
8: Karinderya. Tapos, sa tapat naman siya ng school. Doon po nag-start lahat. Parang, ayan, home cooking, then karinderya. Umuwi kami ng Pampanga. Ganun pa rin naging business namin. Yun na po yung nasanayan namin. Punta kami dito. Vitality din yung napasukan na namin. Alam na, tuloy-tuloy mo na, nandito ka na rin eh. Pisaan na rin mula sa lola hanggang sa nanay, hanggang sa amin.
5: Bilang pagpupugay sa kanilang lola at nanay, dala pa rin nila ang mga natutunan sa pagluluto sa kanilang menu, maging sa catering man o cafe, kahit maiba man ang interpretasyon nila sa pagkain.
8: Ira na namin. Naturo niya, parang nandun pa rin. Ni-improve na lang namin. Hanggang ngayon, nag-decide kami open yung cafe na at least na-represent pa rin kung ano yung catering. Mas gusto ko po sana na umalis na dun sa typical cafe style na classic. So parang gusto kong introduce ang Filipino food in a different way. Kasi nasa ibang neighborhood kami, so parang gusto ko siyang i-represent. Si Love, may kita sandwich. Parang ni-start namin siya na may sandwich na parang longganisa, may tocino, may corned beef. Slowly, lalagay namin siya sa special para makita na ito yung pagkain namin sa Pinoy.
7: Matitikman nila yung authentic. Which is yun yung feedback sa amin ng mga customer namin na try kami ng ibang sisig pero hindi makuha yung sa inyo. Ulo ng baboy, ang dami niyang pinupuntahan eh. Oh, kaya po sisig ang pinaka bestseller.
5: Kalakip ng tagumpay sa kanilang mga negosyo. Hindi matatawaran ang pagbibigay tuon dito.
8: Pinofocus namin more on quality service. Kung tinatry namin at least kahit pagod kami, basta maganda yung service na binibigyan namin sa customer, doon na lang kami. Mag-stick kami sa ganun. Dahil naumpisaan na rin mula pagkabata hanggang ngayon, ganun pa rin po yung gusto namin gawin na quality service. Kahit yan sa cocinera, sa catering, kahit hindi kami nag-earn ng malaki, basta kung ano na umpisaan nila, doon pa rin po kami. Kahit konti lang bumalik sa amin, doon pa rin kami doon sa quality. Kung ano na umpisaan ng nanay namin.
7: Quality and dami ng pagkain.
8: Doon pa rin po kayo mag-stick kahit tumaas man ang price sa market. Mag-a-adjust man kami pero konti lang kasi gusto namin lagi maging fair sa mga nagiging customer namin.
7: Aayusin ho namin kasi we treat our customer po na parang pamilya din namin.
1: Yes.
7: Every time po kahit na magpi-pick up sila ng pagkain dito, binibigyan namin sila ng freebies na parang pinakaano na po nila eh, yung pinuntahan ka nila. Thankful ka na pinuntahan ka nila dahil di mo ma-deliver yung pagkain, sila ang magpi-pick up. Binibigyan namin sila kahit puto, kutsinta.
5: Pagdating sa kompetisyon, malawak ang paniniwala ng magkapatid na malaki ang espasyong pwedeng pagsaluhan ng mga kapwa Filipino na gustong magpakilala ng lutong Pinoy sa ibang lahi.
8: Sa akin, hindi ko sila tinitreat na competition. Sila, sila

0: nag-inspire sa akin, pwede palang gawin to. So, pwede ko naman gawin siguro in, like, eto, gusto ko siyang gawin na ganito. Kasi ginawa na siya ng ganitong cafe. So, para sa akin na, sige, binigyan niya ako ng idea. So, kailangan mag-isip paano ma-re-represent pa yung Filipino food. So, ngayon po, ginawa namin dahil nasa ibang part, sa neighborhood, na notice namin na ganito yung mga locals. Para makapag-connect muna sa kanila, kung ano yung mga comfort food nila, yun muna po yung nilagay namin. Pero, sinamahan ko ng Filipino twist, like yung sandwich. And then, slowly, doon na ipapasok yung mga Filipino food, like, inakasanayan natin na with rice, yun. Po namin ngayong week na to, yung chicken and nasal, kung paano siya lutuin, charcoal grill, or yung atsara ni Lola, ilalagay ko, yung talong. So, hindi na yung typical na atsara makikita mo na papaya. So, parang gusto kong masabi sa customer na ganito yung way ko. Gusto ko na maalala nila kung paano ko naalala yung lola ko. Kung paano ako lumaki, parang ganun. Para sa akin, mas gusto ko na may history yung pagkain ng Pilipino. Paano mo siya i-explain sa mga ibang nationalities na ganito namin ginagawa to. In a traditional way or in different way, pero the same taste. Ganun ko siya gusto may represent.
1: Maraming salamat kay Jeneline Versosa at Ronel Pineda. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
2: May Peraan.
3: May Peraan.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Nay?
6: Sanya! Natanggap ko na ang perang pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
5: Walang ano, Ma. Napakainit dito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
6: Oo naman!
5: Ah, ang sarap. Salamat, Nay!
7: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
8: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino o i-download ng SBS Audio app.
9: At nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na kumakapit at nakatutok sa ating mga talakayan. Nako, 4 minuto bago mag-alas 11. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa buong oras ng ating pagbabalita at paghatid ng mga impormasyon. Maari po ninyong muling mapakinggan lahat ng mga tampok nating ulat sa aming website sbs.com.au/Filipino. Ganun din bisitahin para sa aming mga catch-up episodes at stories sa Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast at SBS Audio App. Ang SBS Audio App natin, libre nyo pong madadownload sa inyong mga mobile phones para mapakinggan nyo kami anytime, anywhere. At i-follow nyo rin kami sa aming mga social media accounts at maging updated sa Facebook man o sa Instagram sa @SBS Filipino. Bukas, makakasama nyo naman po para sa ating programa. Magbabalik si TJ Korea kasama si Maridel Martinez para sa iba pang mga talakayan. At ihahatid din ano, sa mga susunod na araw dahil malapit na ang Vivid Sydney. Ayan, sa mga nag-aabang ng mga makukulay na pailaw sa syudad o sa CBD, ayan na po, magsisimula na next weekend ano ang Vivid. Pero alam nyo ba na meron tayong kababayang Pinoy na makikibahagi din dito ano, bilang isa sa mga Filipino-Australian na magbibigay din ng ilang pong kanyang mga skills ano, at maghahain ng kanyang mga serbisyo dito sa Vivid Sydney. So antabayanan niyo po ang mga kwentong yan sa mga susunod na araw kay Sheila Joy Labrador. Pero ngayon po, ako'y magpapaalam na sa inyo. Magandang-magandang umaga at iiwan ko ang isang magandang awitin para sa lahat ng mga magbabarkada dito sa Australia. Pakinggan mula sa Itchworms, awit ng barkada. Maraming salamat mga kababayan.

0: ke arewacin Kivu yayin da ake ci gaba da samun karuwar fargabar barkewar cutar a garin Goma. A can Bunai kuwa, ɗaya daga cikin wuraren da aka samu barkewar cutar tun da fari, an gano wani likita ɗan ƙasar Amurka da ya kamu da cutar bayan duba wani da ke fama da Ebola. Kafafen yaɗa labarai da ke Amurka sun rawaito cewa za a kai shi Jamus don a duba lafiyarsa. Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ta raba barkewar cutar ta Ebola zuwa bangaren matakin gaggawa da ya shafi lafiyar al'umma da kuma damuwa ga kasashen duniya. Sai dai WHO din ta ce lamarin bai kai matakin a bayyana shi a matsayin annoba ba. Al'ummar kasar ta Kongo da yana ci gaba da bayyana damuwa kan yadda ake ci gaba da samun karuwar adadi mai yawa na al'ummar kasar da ke kamuwa da cutar, yayin da hukumomin kasar ke tabbatar da bullar cutar a manyan sassan kasar uku fiye da inda aka samu bullar cutar tun da farko, wato arewa maso gabashin lardin Ituri. Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Afirka ta ce tana aiki wajen ƙara yawan cibiyoyin gwaje-gwaje a wani mataki na ganin an dakile yaduwar cutar.
1: Rahoton Khalifa Shehu Dokaji kenan. To sai kuma siyasar, fagen siyasar Najeriya, inda ake ci gaba da jayayya tare da nuna rashin gamsuwa da sakamakon zaben fitar da gwani na waɗanda za su yi wa jam'iyyar APC takarar majalisar dattawa da aka gudanar a jiya Litinin. An gudanar da zaben ne a jihohi daban-daban inda wasu wuraren aka tabbatar da su kasancewar an cimma maslaha. To sai dai wannan tsari da APC ta yi ga alama ya bar baya da ƙura. Daga Kano ga ƙarin bayani da Zahar Dillon ya aiko mana.
2: Sanatoci da dama ne waɗanda ke kan kujerunsu suka rasa tikitin takarar neman komawa a jihohi daban-daban na Najeriya. A cikinsu akwai Sanata Ned Nwoko wanda Ifeanyi Okowa ya kayar da shi a jihar Delta, sai kuma Sanata Danjuma Goji da ya rasa tikitin inda aka ayyana DCP Muhammad Ahmad mai ritaya a matsayin wanda zai yi wa APC takarar a Gombe ta Tsakiya. Jihohi da dama dai tsarin maslaha suka ɗauka, inda kuma tuni aka tabbatar da 'yan takarar, ciki har da jihar Kano da Jigawa da Yobe sai kuma Katsina, abinda ya sa da dama ke korafin cewa ɗauki ɗora kawai aka yi ba maslaha ba. Yusuf Bala'ikara ɗan takarar majalisar dattawa ne a jihar Kaduna.
3: A gunanin ɗan takara ba a yi zaɓe ba don an rubuta wanda ake so a rubuta. A wasu gurare da suka je suka ɓoye kansu suka yi abin da suka yi, amma zaɓe bai gudana ba. Ƙa'idar zaɓe shi ne za a zo a tara mutane, malaman zaɓe su fito da kayan zaɓe a ƙirga wane ya samu kaza wane ya samu kaza, amma wannan ba haka aka yi ba. Ni da nake takara ma ban yi zaɓe ba, taɓa ganin irin malaman zaɓen ba, ban ga kayan zaɓe ba, haka kuma jama'a 90% ko 98% na masu zaɓe ba su ga wannan abin ba. Za mu yi mitin a yau din nan kuma za mu duba abin da ya dace na doka mu ɗauka.
2: A jihar Zamfara kuwa a yau ne ake sa ran za a gudanar da zaɓen fidda gwani na sanatoci. To sai dai tuni wasu suka yi fatali da tsarin da za a fitar da 'yan takarar.
4: Sunana Alhaji Bello Muhammad Malam Babakar na Muda kamfen coordinator na Hassan Umar Dangaladi mai takarar majalisar tarayya a Kwaro na Muda da Bello Malaji. Jiya aka sa tsammanin ba za a yi zaɓe, amma ba a yi ba. Sai kawai sai ga Yarimin Bakura ya zo tare da mutawalle a Gamman House. Shawarfin ya aiko ya ce a dakatar da ref da senators gaba ɗaya duk wanda addare ya koma, saboda ɗai yana jin daɗin aiki da su. To wanda ya faɗi wannan saƙo shi ne Senator Ahmad Yarimin Bakura. A matsayin ɗaya na dattijo, mu muna shakka wannan magana. Ai, an yi zaɓe a Katsina kuma an canza wani sanata, kuma an canza rep. Me yasa wannan sako bai je a Katsina ba? An yi a Kano, an yi Kaduna, an yi a Niger, an yi kasashen kudu. Saboda haka wannan magana bisa ga hakikanin gaskiya ba mu nutsu da ita ba. Mu na tattauna da lauyoyinmu, za mu kalubalanci wannan abubuwa ta hanya ta shari'a.
2: To sai dai Sanata Ahmad Sani Yarimin Bakura ya ce sun yi amfani da tsarin da APC ta bayar na yin maslaha, amma ba kagaba 'yan takarar suka yi ba.
5: 'Yan takara alhamdulillahi duk sun yadda, kuma an haka yanzu, saboda haka zaben mu ya zama cikin sauki insha Allah.
6: Akwai waɗanda suke korafi cewa kawai an tara mutane ne, musamman 'yan takarar sanata din, an musu jawabi cewa ga sako daga shugaban ƙasa, yana da sha'awar ya ci gaba da yi tafiya da waɗanda suke kai ba sai an yi zaɓe ba.
5: Ni ma na fara jawabi bayan addu'a. Ina tabbata maka shugaban ƙasa godiya kawai ya yi mana. An yi magana da shi, mun gaya mashi tsarin mu, kuma ya amince da shi, ya amince da wannan tsarin. Duk wanda ya ce maka shi bai yadda ba, to ai sai ya hito hili ya ce shi ne wane abinda aka bai amince da shi ba. Wannan jita-jita ce kawai ake magana.
2: Rahotanni na cewa tsarin maslaha da jam'iyyar APC ta ɗauka wajen fitar da 'yan takarar sanatan zai iya mata lahani, saboda yadda ake ci gaba da samun korafi a wurare da dama. To sai dai bayanai na cewa jam'iyyar na cewa wannan tsari shine take ganin hanyar da zai rage mata rudani da kuma rigingimu. Zahra Dillawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
1: Tunan ma dai batun siyasar ta Najeriya ne, inda jam'iyyar hamayya ta ADC ta sarge shugaba Tinubu da jam'iyyarsa mai mulki ta APC da amfani da barazana da kuma kama mutane da tsare jagororinta a wani yunkuri da tace na neman yin magudi a babban zaben da ke tafe ne. Jam'iyyar ADC ta ce APC na amfani da hukumomin gwamnati wajen razana jagororinta domin hana su gudanar da harkokinsu na siyasa yadda ya kamata. Sai dai jam'iyyar APC ta watsi zargin, tana mai cewa ADC na kokarin dorawa wasu wato laifin gazawata ne domin ba ita tabbakar zoman ba rataya aka bata. Ga ƙarin bayani daga Ahmed Kabo Idris.
7: A cewar jam'iyyar adawa ta ADC, shugaba Tinubu da jam'iyyar APC sun mayar da hankali wajen ƙara ƙaimi musamman ga farautar jagororinta ta hanyar amfani da duk wasu hanyoyi da za su tabbatar da cewa ba za su iya kai labari ba a babban zaben shekarar 2027. Faisal Kabir ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar hamayya ta ADC.
8: Daga kan Malam Nasiru Rufai, Amal Abubakar Malam Musa, duka jagororinmu da kake gani mun san wanda ake bi daga ƙarƙashin ƙasa ake musu barazana a yanzu haka akan cewa ba abu a kama fu ba a musu kaza su daina magana su fita daga harkokin jam'iyyar ADC. To duk wannan abubuwan babu abin da mun fani ba, kuma wannan abubuwan ba sa sa gwiwarmu ta yi sanyi, kullun ƙarfin gwiwa muke samu domin idan muka duba miliyoyin mutanen da suke goyon bayan wannan tafiya to kullun ƙarfin gwiwa ne yake zuwa mana.
7: Ko dai kun tsorata ne kun hango kai a zaben 2027 da ke tafashi ya sa kuka shigo da wannan korafi?
8: Ka taba ganin wanda yake da goyon bayan mutane miliyan 230 da wani yana tsorata? Mutane ne suke da damar su zaɓi gwamnatin da zata jagorantar su, kuma mutane suna tare da mu, to me zai tsoratar da mu?
7: To ku da wasu hujjoji kuka dogara game da wannan zargi da kuke na musgunawa jagororinku da yake?
8: Gashi nan kotu ta ce a saki mutum an ƙi a sake shi, kotu ta ce a bada belin shi an ƙi, kotu ta ce kar a je a taɓa dukiyar shi an ƙwace dukiyar shi. Wannan abu ne wanda yake a fili, dukkan wanda yake Najeriya ko wanda yake duniya ma ya san da wannan abubuwan. Ai, da haka ba magana ba ce ta zargi, abubuwa ne wanda suke a bayyana a fili. Ai,
7: to sai dai ko me jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar za ta ce dangane da wannan zargi? Malam Bala Ibrahim shi ne kakakin jam'iyyar APC na ƙasa.
9: Yadda suke fuskantar barazana a wasu abubuwan, haka mu ma jam'iyyar da ke mulki muke fuskantar barazana. Abinda kawai muka fi su shine mu mun fi su sanin makaman tsarin demokradiyya. Su adawa suke, amma har yanzu suke su zo su koyi yadda ake adawa. Yaya za a ce wai mu ne muke kokarin saka su cikin tsari saboda kawai ba ma so su takara ko ba ma so su tabuza a harkar demokradiyya? Wannan zance ne ma da mai hankali bai kamata ya dauka ba.
7: Baka ganin yadda ake kama jagororin yan hamayyar musamman na ADC kamar akwai kanshin gaskiya game da zargin da suke yi?
9: Ha, wane ne aka kama kuma wa aka kyale? Mu kanmu da muke mulki, jam'iyyar da ke mulki, zan iya lissafa maka mutane uku ko hudu waɗanda yake yan jam'iyyarmu ne an aika musu goren gayyata suna fuskantar tuhuma. Akwai tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello, akwai tsohon gwamnan jihar Delta Okowa, akwai tsohon ministan sufuri na ƙasa Hadi Sirika, akwai tsohuwar minista ta jin ƙai Sadiya tana fuskantar tuhuma. A bace wacce ke ɗaukar lokaci kuma sannan a hankali za a zo gabar.
7: Sun yi batun cewa kamar shu ne kuke musu, kuke ɓadda bami ta hanyar amfani da hukumomin nan la'akari da ku kuke mulki a yanzu.
9: Ni a mun shunan mana. Ai, idan kaga an ma shu ne wataƙila akwai wani abu na ba daidai da ka aikata a baya. Saboda haka akwai abin da za a cuna wanda ƙuda za su bi ka. Kashi ne a gindinsu sosai, shi yasa suke gudun cunan. Su ma su yi wa waɗanda suke zargi suna cunan, su yi musu cune mana su gani idan ba za a bincike su ba.
7: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da babban zaben Najeriya na shekarar 2027 ke ci gaba da ƙaratowa, inda masu bibiyar al'amuran siyasa ke ganin siyasar ƙasar na ɗaukar wani sabon salo, musamman yadda takun saƙa tsakanin jam'iyyun hamayya da jam'iyya mai mulki ke ƙara tsananta. Ahmed Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
1: Inda yanzu yake ƙarfe 7:15, haka kuma yake a Ilele da ke Sokoto Najeriya da kuma Ilele da ke Jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbc.com, inda za ku iya karanta labarai da dumudumunsu, sannan kuma za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. Gaba a cikin shirin za mu sake koma Najeriya, inda za a ji yadda 'yan bindiga a jihar Zamfara Najeriya suka hallaka wasu mutane da ke kan hanyar ta zuwa aikin hajji. Yanzu bari mu nufi Jamhuriyar Niger, inda a jihar Agadez haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula na Koskaras ya fitar da wata sanarwa inda ya tirda matsalar ƙarancin ruwa da wutar lantarki da rashin man fetur da iskar gas da sauran abebaɗe da ke addabar al'ummar jihar. Ƙungiyoyin da suna masu kira ga gwamnatin sojan ƙasar da ta taimaka ta fitar da su daga wannan ƙangi na rayuwa da suka faɗa. Ga rahoton Cima Ila Yusufu.
10: Yayin taron manema labaran da suka kira ne gamayyar ƙungiyoyin farar hula na yankin Agadez Koskaraz suka yi tsokacin game da halin da al'ummar yankin ke ciki a arewacin ƙasar ta Jamhuriyar Niger. Ƙarancin ruwan sha da ake fama da shi na tsawon lokaci da rashin wutar lantarki, ƙarancin man fetur da ƙarancin iskar gas na daga cikin dumbin matsalolin da ke addabar waɗannan al'ummomi, kamar yadda Almahadi Sidi Muhammad, mataimakin shugaban gamayyar ƙungiyoyin ta Koskaraz ya koka yana cewa
11: kun san ko wanda bai da wuta cikin wannan sahara a lokacin ga kuma na lokacin ga na da ake zahi bai kamata ba, tunda tsohi da yara suna cikin sahara wannan wani lokacin muna kai degree 45 kun ga kuma ba cikin lokacin nan bane za a ce mana kullum mu muke samun rashin wuta. A lokacin da ake samun rashin wutan nan shi ma ya da mutane kore, tunda cikin lokaci ne wanda bai kamata ba. Na biyu kuma wannan rashin wuta yana gurguntar da bunƙasar da arzikin mutane da yawa, tunda akwai masu kasuwanci dewa game da wannan harka ta wuta. Ga rashin ruwa, inda zaka zuwa kai wata guda baka ga ruwa da idonka ba. Kun ga nan wurin abubuwa ne wanda suka dami gaskiya mutanen talakawan region kin Agadez.
10: Tarin waɗannan matsaloli na haifar da wani yanayi na fargaba a tsakanin al'ummar yankin Agadez. Ƙarancin man fetur ya haifar da hawa-hawan farashin sufuri, matsalolin samar da kayayyakin more rayuwa da raunana ayyukan tattalin arziki, kamar yadda Almahadi Sidi Muhammad ya ci gaba yana cewa.
11: Game da jancan essence mutane da yawa suke amfani da shi, ga 'yan kasuwa, ga masu taya suna dawa, ga 'yan fotoci, kuma surtout kuma kun san Agadez duk yawancin commerce cikin mu game da fotoci ne. Kenan an ka samu rashin essence cikin Agadez, an gurgutar da gabadaya region kin gabadaya, an samu matsala wadda take. Rashin essence kin nan da babu kun ga garake suna samun matsaloli. Mutane wanda suke so su suka wasu can cikin daji don suka wasu cikin likitoci shi ma akwai matsaloli. Gaskiya wanga a matsaloli ne masu muhimmanci wanda ya kamata a ce an yi sayin daka don a san yadda za a yi duka a samu a ciwo kansu.
10: Koskaraz ya kuma yi tsokaci kan matakan da gwamnatin kasar ta ɗauka a baya-bayan nan na hana fita da dabbobi zuwa kasashen waje. Kunshi Koskaraz tarin waɗannan matsaloli na haifar da yanayi na fargaba. Don haka ne mambobin ƙungiyar suka yi kira ga hukumomi da abokan hulɗa da su ɗauki matakan gaggawa.
11: Akwai wannan doka wadda ta fito wadda take hana mutane fidda bisashe kasashen waje. Kenan kun ga wanga matsaloli su ne ya sa mutane suka ga abubuwa sun dame su kwarai, suka fito don su nuna ma gwamnati damuwa da suke ciki, su yi kuka, su ga matsalolin da suke ciki, kuma su nemi ga gwamnati wannan ya tashi ya samu yadda ya kamata, duk wanda ya kamata don a samu a ciwo kan matsalolin da suke fuskanta.
10: Daga ƙarshe gamayyar ƙungiyoyin na Koskaraz ya bayyana tattaunawa, kyautata zamantakewa, haɗin kan ƙasa da ci gaba mai ɗorewa a matsayin mafita ga ƙalubalen da yankin Agadez ke fuskanta a halin yanzu.
1: Akai da Cima Ila Isfu da wannan rahoto. Sai kuma Ghana, inda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce za ta kwashe rukuni na farko na 'yan ƙasar ta Ghana 300 daga Afirka ta Kudu a ranar Alhamis. Hukumomi sun ce gwamnatin Ghana ce za ta ɗauki nauyin mayar da su gaba ɗaya bayan da shugaban ƙasar John Mahama ya amince da gaggauta kwaso su da sauran ma 'yan ƙasar da suke son koma gida daga Afirka ta Kudu sakamakon zanga-zangar ƙin baƙi da ake ta yi a ƙasar. Ga rahoton Zulaiha Abubakar.
12: A wani sako da ya wallafa a shafinsa na X, ministan harkokin wajen Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa ya ce kare lafiyar 'yan Ghana abu ne da ba za a yi wasa da shi ba. Ana sa ran rukuni na farko zai tashi daga filin jirgin sama na OR Tambo da ke Johannesburg da karfe 5 na safe agogon kasar. Takun saka na diplomasiya tsakanin kasashen biyu ya karu bayan wani bidiyo da ya karaɗe kafafun sada zumunta na wani ɗan Ghana mai suna Emmanuel Asamoah, wanda wasu mutane suka tare tare da gaya masa ya koma ya gyara ƙasarsa. Daga bisani gwamnatin Ghana ta dawo da Emmanuel gida, kuma yanzu yana gudanar da harkokinsa a Ghana. Tun daga lokacin Afirka ta Kudu da Ghana sun yi ta kokarin rage takun saka tsakanin kasashen biyu, amma da alama hukumomin Ghana na son nuna cewa suna baiwa lafiyar 'yan kasar su muhimmanci sosai. Najeriya ma ta bayyana aniyarta a ta dawo da 'yan kasar ta da suke son komawa gida daga Afirka ta Kudu, amma har yanzu ba a bayyana lokaci da rukuni na farko.

0: ko zai koma kasar ba. A baya-bayan nan Afirka ta Kudu na fuskantar zanga-zangar kin baki a wasu sassan kasar inda ake kai hare-hare kan bakin haure daga kasashen Afirka. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa yayi Allah wadai da zanga-zangar da ta koma tashin hankali da kuma kyamar baki tare da yin alƙawarin magance matsalolin shige da fice a kasar. A cikin wata sanarwa da ya fitar makon da ya gabata, Ramaphosa ya ce irin waɗannan hare-hare ba sa nuna halayyar 'yan Afirka ta Kudu, sannan ya buƙaci kowa da kowa ya mutunta dokokin kasar. Sai dai duk da wannan matsaya ta gwamnati, masu zanga-zangar sun ci gaba da dagewa wajen neman korar baki daga ƙasarsu. Har yanzu suna ɗora alhakin yawaitar rashin aikin yi da ƙaruwar laifuffuka a kan bakin haure.
1: Zulaiha Abubakar kenan da wannan rahoto. To yanzu bari mu sake koma Najeriya, inda 'yan bindiga a garin Jangebe da ke ƙaramar hukumar Talatar Mafara a jihar Zamfara suka halaka wasu mutane da ke kan hanyarsu zuwa aikin haji. Bayanai dai sun ce cikin waɗanda lamarin ya shafa har da wani hakimi da Amirul Hajji na ƙaramar hukuma ta Talatar Mafara da wani jami'in ƙaramar hukuma da ke cikin waɗanda aka yi awon gaba da su. Ga rawatan Imam Saleh.
2: Wasu mutanen garin da na zanta da su sun shaida mini cewa 'yan bindigar sun cimma mutanen ne yayin da suke shirin fita daga garin na Jangebe kan hanyar su ta Mafara a ƙoƙarinsu na zuwa Saudiya da zimmar sauke farali. Wannan mutumin da muka saka sunansa ya mun ƙarin bayani.
3: Suna fita garin Jangebe sai ga waɗannan barayin sun tare su sun buɗe musu wuta. A nan take shi wannan mahaifin namu wanda yake hakimi ne, Allah ya karɓi rayuwar shi a nan wurin. Su kuma sauran da suke shi kansila mai ci da sauran al'umma suke cikin motar su kwashe su zuwa daji. Daga cikinsu dai bayan sun halbi shi wannan Amirul Hajji na Mafara, Allah ya tsirantar da shi a nan dai sun halbe shi ga hannu, yanzu haka an kwashe shi zuwa asibitin Mafara yana can yana karɓar jinya. Kullum sai sun kawo mun jaran mikiya na su kashe wani su kwashi wasu su ɗauki wasu. Wannan masifa muna cikinta don girman Allah a kawo mu ɗauki a wannan gari namu na Jangebe domin mu samu sauƙin rayuwa, al'umma su samu sauƙin rayuwa daga cikin matsalolin da muke a ciki. Rabin kilomita daga garin Jangebe ba ta kai ta yanzu banda za su kashe ka ko su ɗauke ka.
2: Shi ma wani mazaunin garin da na zanta da shi ya shaida mini yadda suka samu labarin faruwar lamarin.
4: Ina wata makaranta da nake aiki na taso ko na zo sun inda muke zama, sai aka gaya man cewa ai sun ji hanyar za su raka shi wannan Amirul Hajji din zai je aikin haji, ga abin da ke faruwa an tare su. Dan ko da muka rahita ba mu da labarin ma shi hakimi din gaskiya an kashe shi. Mu mun je ne da shi Amirul Hajji dan ya samu ya escape ya shige wani kangon gida inda suka kore mutane, yana waya cewa don Allah ya zo a taimaka mashi gashi yana son harbe shi. To mu mun je da niyyar mu dan bashi abin da aka shi asibiti. Muna zuwa ƙauyen sai muka tarar da shi hakimi gaggawa shi an ɗauko. Muke tambaya mutanen garin sai suke ce mana shi bayan motar ta tsaya dan shi ke tuka motar, suna halbin su tun daga nesa haka yayi ta ƙoƙarin ya samu koda zai gudu. Sai suka biyo shi kan babur, suka biyo su ko da motar ta dai kai inda ta tsaya sai suka fito. Shi har sun ja shi su je shi daji, ya ce shi gaskiya ba zai je ba, shi hakimi din shi ba zai je daji ba, shi ne dalilin da yasa suka harbe shi.
2: To sai dai a cewar mutanen garin na Jangebe, matsalar tsaron ta riga ta zamar musu alaƙaƙai la'akari da yadda 'yan bindiga ke yawan kai musu hari a baya-bayan nan.
5: Wallahi babu dare babu rana, dan wannan hakimi dan uwanmu ne kuma abokinmu ne, kwana ɗaya ka raba mu da shi. Sannan wannan ba shi aka fara yi mana ba, warinmu irin shi wa'inda anka ɗaukan mana nan wa'inda muke tare da su dare da rana. To yanzu shi an na uku, yanzu haka halin da muke ciki 95 saman ɗari na Jangebe noma ya buwaya gare mu. Wallahi an waye gari ta haya ma gebe ibar ruwa cikin jin tsoro ake. To kaga wanga abu ba ƙaramin tashin hankali na ba, dan haka wanga al'amari mun riga mun bar mu Allah, dan mun san duk abin da ya faru ga mutum sai tsari ne na Allah kuma bai iya canza shi. Dan haka muna nan muna addu'a muna roƙon Allah ubangiji Allah ka tausaya mana ga halin da muke ciki.
2: Na dai yi ƙoƙarin jin ta bakin mai magana da ya murin dinar 'yan sandan jihar, sai dai ban ji daga gare shi ba har zuwa lokacin hada wannan rahoto. Kamar Jangebe akwai garuruwa da dama a jihar Zamfara da matsalar tsaron ta yi musu katutu, kuma ko da yake mahukunta na cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen shawo kan wannan matsala, wasu da dama na ganin cewa ƙoƙarin bai isa ba. Imam Saleh, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
1: Yanzu kuma ga Awal Ahmad Janyo da labarin wasanni a takaice.
6: Arsenal ta fara jin kamshin kofin Premier bayan ta doke balli ci ɗaya da nema. Arsenal na dab da lashe kofin Premier ne karon farko bayan shekara 22.
7: Sunana Awal Muhammad, baba duk wani mai goyon

0: bayan kwallon kafar Arsenal na Ingila da dukkan sassa na duniya ya farin ciki. Domin me muna kaiwa ga muna kokarin kaiwa ga wata nasara ne wanda muka rasa ta shekara 22. Yau muke so mu same ta ko kuma muke so mu same ta a wannan shekara domin min bawa marda kunya.
1: Kuna na Abubakar Jangebi jinin Arsenal. Duk wani dan Arsenal bana ya kwantar da hankalinsa. Insha Allah Premier ta mutuna. Ana cewa ba mu haifawa, ba mu iyawa, ba mu iyawa. To Allah ya kai mu lokacin da za mu iya.
2: Arsenal za ta iya lashe kofin a yau Talata idan har Manchester City ta kasa doke Bournemouth. A yau Talata ne kuma Chelsea za ta karbi bakoncin Tottenham a Stamford Bridge a Premier League, wasan da ke da matukar muhimmanci ga Tottenham da za ta iya tantance makomarta a gasar. Maki biyu ya raba Tottenham da West Ham da ke matsayi na 18 a teburin Premier. Kuma maki ɗaya kacal zai iya tsirar da Tottenham daga fadawa relegation saboda yawan kwallayen da take da su kan West Ham. Tottenham dai za ta tsallake ba gardama idan har ta doke Chelsea da ke mataki na 10 a teburin Premier.
3: Sunana Yusuf Dadun Bokabuga, mai kungiyar kwallon kafa Tottenham. A wannan sa da kace gani wasa ne mai cike da kalubale, a wasa ne mai wahala, amma me ai da mace guda biyu kuma ka kula za ga Chelsea ai ba wa shauni da su ko za mu ci tsoron su. Ina mai tabbatar ma za mu yadda za mu ga mun samu ko mu canza ras maki daya ko kuma mu samu maki uku wanda ya tabbatar cewa mun fada rami ba.
2: A fagen tennis matashin dan wasa Daniel Jed ya kawo karshen fatan Dan Evans na neman samun gurbi a French Open. Jed mai shekara 18 ya doke Evans ne mai shekara 35 da ci 6-4 a fafata da suka yi ta neman gurbi a Roland Garros.

0: BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM ijana na kabiri n'ibice bibiri.
1: Ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubukene bw'amafaranga bubangamiye cyane utwigoro rwo kugwanya umugera wa Ebola uri kurakwiragira muri Repubulika.

nguvu mu bikorwa byo gukurikirana abanduye no kuzibiri kwiragira gico kiza ifadikanije n'abafatanya bikorwa mpunza makungu. Abategetsi b'amagara y'abantu bemera kwico kiza gishobora kuba catangwe gukwiragira hacigiye kitari gito imbere yuko kimenyekana muri ndamukiza inyuma y'urufu rw'umuforomakazi yapfiriye Bunia ubu afatwa nk'umuntu wa mbere yanduye. Ishiramwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS ivuga ko

0: ye babwiye BBC ko batekewe n'ubwoba bamwe bavuga ko abanduye bapfa n'ingoga cyane. Ubwo ku bushasha bwa Ebola bwitwa bundi buryo bufatwa nk'ubudakaze cyane nk'ubwitwa Zaire, ariko kugeza ubu nta rucanco ruhari rwihariye kuri ubwo bwoko ruraboneka. Hagataho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje imfashanyo yihutigwa ingana n'imiliyoni 13 z'amadolari ku bwa Congo na Uganda, kandi ziriko zirategura n'izindi mfashanyo.
1: Urakoze Chansar. Ubu naho Anne Marie adushikiriza bimwe mu bivugwa mu makuru ya BBC gahoza myango. Anne Marie, havugwa make.
2: Urakoze cyane Bernardine, ariko tubanze twisegure kuba dukurikira aho twababwiye ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ryatanze integuza kw'abantu 45 bashobora guhura n'ikibazo cy'inzara. Ntabwo ari 45 ahubwo ni miliyoni 45 zishobora guhura n'inzara mu gihe umuhora Hormuz udafunguwe. Hanyuma rero tugarutse ku bitekerezo by'abadukurikiye mu nkuru ivuga ku ruzinduko rwa 25 rwa Putin aho agiye mu Bushinwa. Uwitwa Emmanuel yagize ati urugo rwiza n'urugendwa, naho Trésor Mugisha we havuga ko inshuti ngo zizeranye naho bari biba bigaragara. Indi nkuru twabagejejeho rero nivuga ko Togo yavanyeho visa ku banyafurika bose. Hanyuma bashizi yagize ati ibyo nibyo dushaka kuri Afurika yose. Bernard, andi makuru abantu badukurikiye bashobora kuyasanga ku mbuga zacu zitandukanye.
1: Urakoze Anne Marie. Ku isaha 12:44 Nyagatare mu Rwanda, cyo kimenye Nyabigina mu Burundi, akunze urunana umwanya ni rwanyu.
3: Nadine yatangiye umushinga yasaba inguzanyo ariko arahangayitse. Rangwida wakomeje gusaba nyinshi kumuvira mu rugo. N'urunana.
4: Tiens, ubwo nicyo cyakubujije kujya mu misa ya mu gitondo koko?
5: Njyewe Rangwida mukamisha nangaga suzuguro. Ubu ni mundore icyo nanga. Ubu ni nde wuriye muri iryo jisho nye.
4: Ariko se mama, niba nacecetse ngo hato ntavuga ukabihinduramo ibindi mbizire koko?
5: Aha ni iwanjye mu rugo rwanjye umugabo wanjye yansizemo. Ntabwo ugomba kurunsuzuguriramo rero.
4: Mubyeyi, si uwo mugabo uvuga? Wibuka ko yari data nanjye akaba yarahansize ari iwacu.
5: Nye, bivuze ko ushaka guhangana nanjye rero?
4: Winzindukira ntonganya, ndeka nigire ku kazi.
5: Banza usubize niba witeguye kunyumvira cyangwa se ukamvira mu rugo.
4: Ubundi se ryari tutumvikanye uretse
5: ubu? Ndakwanze ntibamo ndagukunze muko. Sinca ko umusore wadukojeje isoni agatuma dutumira abantu twiteguye abakwe agatinyuka akaduha rubanda di. Sinshaka kongera kumva ukurana nawe.
4: Mu by'ukuri njye nibaza uko uteye bikancanga mama.
5: Ninjye wibaza uko nteye cyangwa niwe ugomba kwibaza uko uteye?
4: Sinumva ko ari wumbuza Chris n'ukuntu
5: hari kera ataranyereka. Ntaramenya ko hejuru inseko nziza habitse ubugome, ubuhemu, ubutindi, ubutiriganya n'uburyarya.
4: Ubwo ni Chris bita indyarya koko mama?
5: Niyo kandi himwe n'indyamirizi idi. Niba utiteguye guca ukubiri nawe uramvira mu rugo ariko buryo.
4: Mama, ntushobora kumva ukuntu nshengurwa umutima no kumva uvuga ngo ni nkuvire mu rugo.
5: Ahubwo rwose numvaga muri iki gitondo wamaze gupakira ibyawe bimwe bigejeje kwa Kristo ngukoye.
4: Mama, iyo uvuze iryo jambo ngumve hano numva umutima wanjye ushwanyaguritse n'ukuri.
5: Wajye aho bazaguha amahoro asesuye mu mutima wawe. Shuhu, ko niteguye kugusezera neza n'umutima mwiza.
6: Uziko naringize ngo zagusotanye na D.
7: Uvuze ngo iki Pascal?
6: Habuze gato ngo ngururize bagutware hariya hirya muri rya vuriro ryita kubagize icyo kibazo.
7: Ntukaza ngo urwenya mu bintu byose Pascal.
6: None se ko nabona guhagarika umuhisi n'umugenzi?
7: Nabyemeje Pascal. Umuntu wese unyura hano muri iki gitondo ndamuha amakuru yuko ku Chez Nadine restaurant yafunguye imiryango.
6: Mbaye wakanga aho ugize ayo mahirwe ra. Wagira ngo rwose wamenye ko nshonje.
7: Urashonje se?
6: Yewe.
7: Ni karibu sana Pascal. Mbafitiye icyayi cy'amata, icyayi cya mukaru, ibishyimbo na capati, n'amandazi hamwe n'agatogo.
6: Yewe. Umva Nadi, enda ngwino. Ngwino rwose umpa ko gatogo. Ariko urampa na capati ndenzeho. Agatogo se watetse karimo n'inyama?
7: Murumva zabura mo kakitwa gatogo Pascal.
6: Oya ngwino ngirire vuba ahubwo. Kandi na D. Ubu rwose nkwemereye kumenyesha abagabo dukorana ibiraka kufite restaurant.
7: Urakoze pa

0: muzi iyo yasinziriye napfa gukanguka. Iyo yariyaga agarisinzirira.
1: Yu, we, ariko ni mwiza. Disa nyibushije umumararungu wacu wapfuye.
0: Mufite umwana wapfuye kaze?
1: Yego sha, yari mwiza nk'uyu wanyu.
0: Ngaho ngwino tujye hariya hirya dukine, tutamutera umupira.
2: Uzi ko numvaga ndi bugusangane ibyishimo na di. Ndabona wihebye nk'uwapfushije, habaye iki?
3: Aha, ubu se w'amazo ntaguha mujye. Nazindutse kare ndateka, njya ku muhanda guhamagara abakiriya. None ndananiwe kandi ibyo natetse byose ndongi ibido biraraye.
2: Ariko se na dini nawe. Wabonye umwana uvuka agahita yuzura ingobyi koko?
3: Ariko mujye, uzi ko nicyo natetse mu gitondo kitashize?
2: Nyine, ni ugutangira uteka bike bike. Kugira ngo ubanze umenyereze isita.
3: Aha hantu ko ari heza bihagije koko. Abafundi n'abayede bajya ku ndege ko ariho banyura, abajya gutega imodoka nuko. Ubwo se ni gute umbwira ngo nabuze abakiriya?
2: Nibyo urashaka abakiriya byihuse, ariko tuza bizagenda neza na di.
3: Ariko uzi impamvu uyu munsi byagenze nabi? Nabimenye mujye.
2: Uratekereza ko byatewe n'iki se na di?
3: Mu gitondo Pascal yanteje umukecuru utwe nyirabazungu.
2: Yamuteje gutese.
3: Mana yanjye. Yabake muvuga, mbona hingutse hano. Kandi rwose iyo muhuye mu gitondo akakuvugisha, n'amasengesho wasenze ahinduka imfabusa.
2: Gutese kandi.
3: Ariko se ubu tuvuye ko tutari wabyumva mujye? Uriya mukecuru buriya ngo ni umutera mwako. Ni ukuri ngo nubwo wabanje Imana, araguhamya neza neza. Waseka sije, uransetse mujye, uretse nawe azakwemeza.
2: Ukuri ndagusetse pe. Niye gusenga ni wizere. Ugatekereza ko ugira abazungu azagutera umwaka uragowe.
3: Ariko buryo ni wumva abantu barenze umwe. Bavuga ngo runaka cyangwa nyirarunaka batera umwako. Ntukabikirenze buri abari byo.
2: Oya na di mva mubwire. Inama nakujyana gukora cyane.
3: Niba ari ukora cyane rwose pe ndakora mujye nubize.
2: Nyine komerezaho. Ukore wizere ko bizagenda neza urumva. Niba ushaka ko umwana arangiza kaminuza ataratangira n'ishuri ry'incuke, ubundi n'imyaka ubikure mu bitekerezo byawe pe.
3: Ubwo ugiye kuvuga ko umwaka utabaho mujye, cyangwa ko nyirabazungu atawutera? Ni ukumubeshyera se.
4: Kunteye ubwoba shanye. Uzi ukuntu warenga utegerezanyije amatsiko menshi nzi ko unzaniye inkuru nziza.
5: Mu by'ukuri unashobewe ude.
4: Akira, akira nshuti yanjye, banza usome kuri iki cyayi.
5: Icyayi cyawe washyizemo iki? Ko kiryoshye cyane bude.
4: Oh, nibura se kimanuye icyo kiniga wari ufite.
5: Ni ukurwana no kugira ngo naturika ngo njesha bude.
4: Niba wumva uremerewe ariko nturwane no kutarira. Hanye, turi hano twembi ntacyo mpisha. Nk'uko nanjye ntacyo njya nguhisha. Isanzure rwose iki gihe Philippe abatarataha kandi abana bari mu byabo.
5: Anye.
4: Ni Kristi. Mana we abatongeye kukubabaza ni ukuri.
5: Kristi ararengana. Ni mama Shabude. Kuva mama yamenya ko nasubiranye na Kristi, amereye nabi cyane.
4: Ariko ibyo warabimbwiye. Niki kidasanzwe se noneho yagukoreye?
5: Uzi kubona umubyeyi wanjye ambwira ngo nimuvire mu rugo bude? Uzi kumitishamo ngo nimitemo Kristi cyangwa kuguma iwacu?
4: Naho bigeze se?
5: Niko bimeze bude. Kandi Kristi rwose ndamukunda cyane ku buryo ntari kubona ubwangarukiye ngo mbashe kumwigizayo bude.
4: Ndabizanye ibyo si byo bibwira.
5: Ese bude
4: karame ndakumvanye.
5: Ndabyemera ko Kristi yatubabaje pe, kuko yafashe umwanzuro wo guhagarika ubukwe bwo kuza gusaba iwacu mu buryo butunguranye.
4: Yego.
5: Ati ndagutanga amakuru mama arababara pe, ariko nanjye byabaye mfitemo uruhare pe.
4: Nibyo ntiyabyitwayemo neza. Na mukecuru ndemera ko yababaye. Bivuze ngo buri wese agomba gutwarwa buhoro.
5: Ariko ntagomba kumfata nk'umwana w'imyaka 12. Nubwo mba mu rugo rwe, ndi umuntu mukuru nzi neza icyo nshaka bude.
4: Njye ku ruhande rwanjye nka Budensiana, ndakumva rwose nye.
5: Bude, urumva nakwemera gutandukana n'umukunzi wanjye ngo nuko mama atamushaka koko?
4: Gusa urumva nagushuka bigeze aho koko?
5: Ubwo rero hari icyo ngiye kugusaba bude.
4: Mbwira ndakumva.
5: Aho kugira ngo mama akomeze kunyenda.

0: zu mutum goma ƙasa. Don tun ƙarhe 10:11 na safe ake wannan ta'asa har ƙarhe 4 na marinci.
1: Idan na fahimce ka kamar an yi musayar harba-harba kenan tsakanin bangarorin biyu su masu kare gari da su kuma 'yan bindigan da suka shigo suke kokarin sakawa hari.
0: Eh malama umai ma dole ne duk wanda mutum yake da ƙarfi duniya ya dauko abu zai bugan ka sai ka kare hannu. Ai shine ake yi.
1: Kuma ka ce tun 11 safe abin da ke faruwa har zuwa 4 na yamma. Babu wani dauki da aka samu na jami'an tsaro ko ba a samu labari ba.
0: Babu wani dauki a hadon. Malama umai ma kusa in ce wannan mun kawo wannan korfi kuma kuka na kusan nawa ne rahoto wannan garin na Damri an yi rahoto ne ba ɗaya ba ba biyu ba. Al'umma ne masu arziki masu dukiyoyi na shanu da kuma ƙarfin arziki na noma. So a wayannan ɓaran sun haddabi mutane kusan in ce wannan shi ɗan kashi na uku. Babu lokacin da suka kai farmaki sama ga mutum 20 da ya mutu.
1: Yanzu su kamar 'yan sa kan da suke gadin gari mutane nawa aka kashe?
0: Yanzu su fa an yi mutum 10 sallah sannan sama ga mutum 40 sun yi misil.
1: Ba
0: a sani ba suna ciki ba a gansu ba. Suna raye ba su raye Allahu a'lam.
1: To su ɓangaren 'yan bindigan fa kamar an sun samu nasarar kashe wasu ko kamawa?
0: Babu mutum guda a hadin wanda an ka kashe cikin 'yan bindigan.
1: To kamar yanzu
0: abun ban haushi yanayin da ake ciki jama'a na cikin fargaba sannan duk inda muke iya bugawa mu samu ɗauki wallahi mun buga tun kamin yau tun sadda muke samun raɗe-raɗen cewa ga ɓaran suna regrouping sannan suna kore dukiyoyin al'umma suna ƙoƙari. So mun sha abun ma zai tsaya ga dukiya.
1: Kuma kun sanar wa jami'an tsaro amma ba su kawo muku ɗauki ba har ta kai ga
0: wallahi malama Umai ba babu wannan. Wallahi malama Umai ma babu wani jami'in tsaro wanda zai iya ɗaukar wayar ka don ya kai garin Damre ba kariya. Babu shi.
1: Yanzu bayan tsawon wannan lokaci ana musayar wuta yanzu wani yanayi kamar su al'ummar gari suke ciki?
0: Al'ummar gari na cikin shakku da hirgita da tashin hankali kuma ɗaukin da muke so mu samu yanzu ba mu san menene zai koma afkuwa cikin wannan daren ba shine tashin hankalin.
1: Honorable Ibrahim Titukur da majalisar jiha da ke wakiltar karamar hukumar Bakura a jihar Zamfara. To anan kuma tsohon ministan sadarwa na Najeriya Isa Ali Ibrahim Pantami ya janye daga zaben fidda gwani na gwamna na jam'iyyar APC a jihar Gombe inda ya zargi jam'iyyar da karya dokar zaɓe da kuma rashin bin ƙa'idojin gudanar da zaben. A cikin wata sanarwa da aka fitar ranar Talata, Farfesa Pantami ya ce ya fice daga zaben fidda gwanin da ake sa ran gudanarwa ranar 21 ga watan Mayu wato GB Alhamis cikin nuna rashin amincewa da tsarin da aka yi. Yana mai cewa shugabannin jam'iyyar sun kasa yin bayanai akan yadda aka tsara zaben cikin aminci. Ya ce an yi watsi da bukatun da ya gabatar domin neman bayanai kan yadda za a tantance wakilai da tsarin kada ƙuri'a da wuraren tattara sakamako. Pantami ya bayyana cewa ya ɗauki matakin ne bayan tuntuɓa da magoya baya da masu ruwa da tsaki sakamakon abin da ya kira rashin gaskiya da kurakurai a zaben fidda gwani na 'yan takarar majalisar dokoki da APC ta gudanar a jihar kwanan nan. To hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta kama tsohon ministan lantarkin ƙasar Sale Mamman wanda wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta riga ta yanke masa hukuncin shekaru 75 a gidan yari kan laifin almundahana. Rahotanni sun ce an kama shi ne a jihar Kaduna tare da wasu mutane biyu da ake zargi suna kare shi. Ga Ahmad Kabo Idris a ƙarin bayani.
2: Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC Olukayode shine ya tabbatar da cewa an kama Sale Mamman da asubahin yau Talata. Hukumar EFCC ta ce gidan da aka kama tsohon ministan

0: biyu shi ya bada dama muka iya cimma wannan buri.
1: Wannan me yake nufi ga harkar kula da lafiya musamman a sha'anin kula da lafiya da yake da sarƙaƙiya irin wannan na ƙashi haka?
0: Wannan abin yana nuna cewa ita gwamnatin jihar Yobe da asibitin jihar Yobe mun kai wani gaci kenan na ƙwarewa rashin lafiya, wanda kaga batu da ya shafi fita ƙasashen waje ko zuwa nesa domin nemo lafiya za ta samu a kusa, zai kawo sauƙi ga al'umma, zai kuma kawo sauƙi da iyalai da suke ɗaukar nauyin iyalansu domin tafiye-tafiye na barin ƙasar ko barin jihar domin neman magani, ma'ana nesa ta zo kusa kenan.
1: Amma kamar wannan yana buƙatar wasu kuɗi ne haka masu yawa ga wanda yake buƙata ko yake fama da larura ta kunƙa-muƙi ɗin ko wani ƙashi na jiki haka misali?
0: A zahirance ya kamata ya buƙaci kuɗi masu yawa wanda ya kamata ya kai daga miliyan biyu zuwa miliyan uku da rabi. Amma mu a nan jihar Yobe muna da wani tsari guda biyu. Hali na farko shine duk abin da ya shafi kuɗin gado ko kuɗin kwanciya ba biya a duk faɗin jihar gaba ɗaya. Abu na biyu shine duk kayayyakin aikin nan da ake amfani da su kaya ne na gwamnatin jiha da su muka yi amfani, su mara lafiya ba a ba shi dama ya je ya sayo kayan aiki ba. Illa face abin da mara lafiya zai shine ƙwayoyin magani da zai sha domin rage raɗaɗi da kuma ana kamar ƙwayan cuta bayan gama aiki, shine a ita wannan mata da aka mata aiki ita kuma wannan ɗin ma gwamnatin jiha ta ɗauke mata nauyi duba da irin girman aikin da kuma abin da ya wakana a cikinsa.
1: Kamar zuwa yaushe ake sa ran za ta murmure haka?
0: To mata da tana zaune a kan gadonta tana magana tana shaida mutane, amma murmuriya gaba ɗaya likitoci sun harsashen nan da sati biyu insha Allah muke sa ran za a sallame ta daga asibiti bayan guri ya kame ya warke.
2: Farfesa Usman Abba Gaidam, shugaban asibitin ƙwararru na jihar Yobe da ke da Maturutu a jihar Kano, kuma shugaban ƙaramar hukumar Ungogo Tijjani Amiru Bilyaminu, ya bada umarnin rufe makarantar Al-Hadid Private School har sai babu ta gani matakin na zuwa ne, bayan da wata kotun magistrate ta tsare ɗaya daga cikin malaman makarantar da aka fi sani da Uncle Kamal bisa zargin lalata da wasu ƙananan ɗalibai guda huɗu. A santawarsa da Ahmed Kabo Idris, shugaban ƙaramar hukumar, ya ce an ɗauki matakin ne domin tabbatar da an yi wa waɗanda lamarin ya shafa adalci, tare da ganin wanda ake zargi ya fuskaci hukunci kamar yadda doka ta tanada.
3: Mun tashi da wannan labari wanda ban yi ƙasa a gwiwa ba na ba da umarnin rufe wannan makaranta a gaggauce. Allah da ikonsa, yau na kirawo Education Secretary, Councilor Ilimi, gabaɗaya ma'aikatar ilimi ta ƙaramar hukumar Ungogo, a rada ni gaba ɗaya muka je wannan makaranta. Ba abin da zai baka mamaki da al'ajabi shine irin abubuwan da ake aiwatarwa a wannan makaranta, wanda sai daga bisani ne ma muke samun labari. Abin ba wai yarinya ɗaya ba ce, ba biyu ba, ba uku ba, yara ne, ƴan mata, ƴaƴan mutum ɗaya ne kuma. An samu wani malami a cikin makarantar gaba ɗaya ya lalata, ya yi rafi din waɗannan yara. Ina abin da muka gano. Wannan kuma shi ne ba mu matakin cewa ba za mu ɗau wannan mataki na gaggawa domin rufe wannan makaranta.
4: Yaran kamar sun kai kimanin shekaru nawa?
3: Yaran akwai 'yar shekara misali 15, akwai shekara 10, akwai shekara 7. Ni ya yi wannan da su.
4: Daban-daban suke ko kuwa a duka daga gida guda suka fito?
3: Yaran daga gida guda suka fito. Duka 'ya'yan mutum ɗaya ne, 'ya'yan mace ɗaya ne. Bayan mun je mun rufe makarantar, ba inda na tinkara illa fadar hakimi na ita masarautar Zaura, wanda a nan ne yankin da makarantar take. Duba da yanayin da iyayen yaran suke ciki, uwa da uba, mun yanke shawara goben Allah yar da za mu je mu gaisa da iyayen yaran, mu taya su jimami ko ba komai za su samu suna zuciyarsu.
4: Shi wanda ya aikata wannan ɗanya aiki yana ina?
3: Yanzu haka an ɗau mataki, yanzu haka yana gidan gyaran hali Goron Dutse.
4: Shi kaɗai ne a makarantar ya aikata haka koko akwai wasu da kuke zargi haka?
3: A Somna da ni ba wanda muke zargi, din da jami'an tsaro kala-kala sun zo sun yi nasu binciken, wanda shi ne ma ya sa aka kama shi. Hatta mai makarantar ma sai da ma wannan abin ya faɗa da sannan ma ya san abin da ake ciki, shi kansa bai sani ba.
4: To yanzu wani hali makarantar take ciki, kamar wani mataki kuka ɗauka?
3: Na ba da umarnin cewa a rufe makarantar, shi ne matakin da na fara ɗauka. Daga bisani kuma in Allah ya yarda a gobe ne zan sake kafa kwamiti ƙarƙashin mataimakina da shi Councilor Ilimi na suje su duba dukkanin makarantu da suke yankin ƙaramar hukumar Ungogo Private School, irin abubuwan da ake aikatawa.
4: Kana ganin akwai sakaci ne yadda makarantun ke gudana ne irin haka take faruwa?
3: To gaskiya akwai wannan sakacin kamar yadda ka faɗa. Don haka ne ma na gaya ma cewa na kafa kwamitin, Allah ya yarda gobe zai fara aiki ƙarƙashin mataimakina, duka ya je duba ya kawo mana rahoton a dukkan yankin makarantu private suke ƙaramar hukumar Ungogo.
4: Akwai wani shiri da